0: shiwa kuma ngakwe mwashwa tikwa saya yusa ngakwe kanu ntuma ntenge machia ngakwe ya etsa mwashwa ndi tikwa sa ngakwe ndiko kanu ndeke tia ebondela kanju ngakwe ndakam amen
1: amen.
2: Ya me samo sung ngake ge kan ekem ke wola ma em sira ke siwin ngte kama 20 ke kon ke raro ex ke them wola em tanina chu ngawam poko mata sa e kausisi ke a kon wa ka ekem ke wola ma e ke koko man ngke ma abasi ka gele ka ke ka ke sonda kha nga e sonda kha ka ku khu u ka e e ngole ku tam ku ngama ku ngawa ina khatsi aka o qaya tetya e ke kokomo mukai awasi tagile ka ke wola e.

0: Kogum ling hum wa se wala wa ach ke ex ki f m yang hen am wa se ki kogum ka he ahanam king hum wa mi fresto mang gumbu. Mulin ke kam ka fe sa kan si get in agdan nge chi ke intelligence vi kwa ma na joins ang da ke polisa ta gi ta apang ka khama khwe ke derban gi ko ing lotu da ku akunisa in wa ki yunus ber khuna kwa e tu tu ya hi gin ngaw chin ga awa ge kam cha dang ki tong kuit it aga ge dang ta to sa ki ka ngale mang ge kunisa ge ka hi tu tu ik aw hum de ge ku ga gul ka yu si sing ge kam ngor ing gin ti ge ang lu nun ka ku la khanu ki ki ya ku ton ya 14 ni ti ke chung ga cha ik gum nga da histolan ya ti ya ti ni ku ko khawim 5 in 2 ndha chi 3 ki gan ka hi wa kwaz na tal khuna skin hui te ken am tai fai fi wa khauti ni khunam ta tolopa khautam ni na kam ke dirban yagani khunas ke koi ge hani khosa tan akak o ke na joins te belo musikili an da ki yi tan ko tin agan muku panga khama khwe hm chi thoi ngi he kan ngi chi ga dik ya khle khama khwe si tu tu yunga hena ba ke stola hm hena ba ke chung hm yi o hm sing to ga si o chawa u katini gun hm uda ki chi ge hm tatani gita ang nanda ki yi atu sing muku ong li toto ki kau ka kundi sam. Tagay kam gita sam kong humi ing he wa hangula wi. Ayin siyang ay presiden li yang he wa Sarolo Ramaphosa ang nanda ki ya kwen kamakama kwe taki parti ke fresta ti ya gani khuna i de gida tul ta wona se thoi he ang hai ka kulu su hun ke municipal hangula kang hu achi de ta arama posa de gida ku gani kang u ge parti ai wi ko ma ka iku gen harga kan ch una ch o ga kun ngoji thwa ge na kam ke bocha belo chi ke mangau metro khunam arama posa tani gida ke hani kang u de ke wi ko ma ka ng ka sgi a kham sung u ka wa gela ke municipal hangula kang hu achi de ke chi bisik de mutwa ka ji thwa ka wa he ya gi a kham sung ngam gi ka ang chi thwa te ne kale inc e i ka kham khem ta pa a gi gan ka wa kap sta de khuna gwe chi gi ka kala tu ko ga ka kham ka ang yi khanu yi he wa hangulan ka wi gi mun chu apang ka ji thwa ke mi chi explain ni ke ka pun ya ko de gi tan yam ta ka si gi ka la ko ka partin a yi chi gi atun a ina wa ki ka wi si gi atu pang ka ji thwa ke hangulak ang achi ge igge ge da tolta ge ya khwe ta ga zgya kala to ka parti ai burger minister chi thwa ki kap sta ti wa cheslin daniels ta chi thing he wa yi wi igge ge da nga wa da manang wi si ki ngdi wi ai kham sing wa municipal avi ko manu to wa chi thwa economy sing ge ya kham ena ba ke bunga sing ki ani ke metro ya chon to ra si ta dia a khote moni yi nawa chi ke burger minister chi thwa ki kap sta ti jodin hele lewis ang da ki yi ngale man ge ta kham sung u bung ga tu yung ge ves ka pun ya gani khuna ta tin ge ta a kham sung u yi he wa male hanak a hu sa tu mu ku o hu wana yi e chi ge ge he a o he vi ko ma ge ga chi thwa wana he a panga ka wa he sing a hangula yim ya na kam desindi aka dia aji thwaing ke gabat kwak lang e ke parting a yi khanu ding he ji thoi mona chu apanga chai wak tor sin ka wi ke bel har khuna ke kap sta ti ek ki akon he yim hel lewasi parting a yi monira ke yi mona chu a mandala ke kho fai fin ya chon ga sa hangula yi ig ge da ku ke yam kem ke dam kong ek tor si wala wan ne kham dal sam kong ke xkfm tsame temono teki tsese ka a ga kam ta ko se fili ga minute nge ka ra x ka fm se ke no mbamba ra go koma na ra do tse tse den kwena yoka te bore a ta go no tsisa ra ti yafta ka punda nasionale ga samantlike operasie he ta go no a ke intelligence structure na kom karakete no not join si kona a ka te sin tse ka tsan tsone sa polisana yama khata anka oji hisana teji ki der bandi takhun Johannesburg ki de tangwara ta te kwana ake khuna an an ti twi twi dina nge ti tam esa a
1: Atin quena monte quano teco to a treaty, a key ha, Boronga a, umba paraha quano kawonka ya, why a tin quenki quonte a. A key fierting de ho to a, no cam dingu ata, to be tin, tahonotia de storak a, deco, omcomiti. Five and twenty ha quena, quazul natal ke hoi ku kiamiti, tahono five na, houten ke. Ami kota maha ngusiki uka emka derbandiki unka iti site kungu akongwarta ta. Kaitere mata ha kwe a na joinse a tepelo musikile a katikwano ataka khana te ku kukugwe tako mungo gwe si aki han tunbunga na ngisa nveta takono bismisi di nukwen an uruko te kungu jitamaka khana ngwarta e ku kukugwe. Wana khana miete nu ake siye ko khawana khak u khanu kudi kakamku a hisan veta. Tawante keke sa bori jiku ngoteji kuruku ani giamanja. ANC sum president ma Cyril Ramaphosa anka tukwanu tkesika khama kewnisa kha gans na te se khamparteye. Freestate anisija chaka karakluwe kukunguta ngakama ngenga o manda kuro kusi hisa natatihe a akama mikanu ngakeingie hisi kwana kha. Ramaphosa siye kukuyeti kham mparte isu u ek amnang ek amkhamte ko darna te tisika uka tisika bocha pelo ki mga ungsu o metro suka. Ramaphosa kung amaswete khasi ngkhan hai kweta kwenise kai kwa tahe hama kama tesi khana kewni saka wina tati ngkama ngwenga omanda kuro kusiteza tinsiki kwa na hama muatenu kwena gwana mga ANC ngama hika ya katinta. PA na kapsta tiki khana wane ata kwa wita ngiska khana okuru ku manifesto e a siyeko Mitchell's Plain kapsu kateko a kaguta. Akise kwa wita kha parteye khesu o chiem kleji no khana manda ko kunka kukeji nge kama ngukame kinge khana dango wogono siteko sweta. Ake kwa wita kha si partei si di burgemeester kandidati ake ha kapsta tisi di a Jaislyn Daniels ama anteka kwenseta sieko kai kwa guta ku anka go khana kuni sakte moko hae anka osiki ngo jawa khana kagwe tahono nga osu iki numista mongo khana kubuka dinumbunga na kubuna ku a metro siki deta. Boris Ukhiri oe die ae anka etremate mkuma tahono khamkama burgemeester kandidati siego makapsta tiki Jordan Hill Louis anka tukwanu ikaika khana mwote ngombunga na angwarata eko veska pusu aninjate tinungo balakhing na ngo tia na nyamako ake kae kongo yata ting tinu jao atama nyamako kwena wota. Khama kama tukwanu ngesi a khana khabana khakure gukamsika ngeko jihisa nangota. Khama uka deisa ndide die ae a tema kutuwa kwenkwena a siye kukai kutuwa tinga hea khana okhiri oka kuruku a kama teno khana kare tinga ae belhar ki kapstatika. He lui kham ane a katsi parteisu o faifukuri kehe khana se ngomo kwati nge kama nge faifukuri jiki nata ikara khana kweko mandako kungureta. Ara te bore te ya haya khiri khiri ngun khawana te bore a kikisanyen te ukamen nyehe iri amnu XKFM ski.

belaxa yamusunxwe gigi ncam gemoli welaqomti getini yexawani rhamaniteke konke iradio xkfm simusinu mola gita qomke wola gixham ngemke afiti kanqaba mqo sondarha akhukhuma nqu programu kugiga kwangxika tinxacanqu yangiyajwaba ungake weli waminxa elemia ritsli anjekamke sunkon khukhuma nqu weli kanqawusika giya uxhama mgeti wento loqini khona ngexhamaxinkwi mathwisa mukugika sa thimusinki jwanqu muhema gecuwa ke gigi gceyakho manqu gele katena athwisa mqhuma mukugika qunyawo north and silver gigagenyerha mukugika sa akaqhisi kauxhama mgeti wento loqini khona ngexhelomingo mfuma themge afiti kaqunqwa mqoprogram thimusinki ngita ayikomisela nqaba gospel program programa Kanu si kita wa gira sa munit kanam gile ka kulu dumsung hiki perika la koi ke kukuman ng wala sing kita gumit ang waya at hiki kamchi gagi at hama wali ngay yalf irik na wim program ngunti na kita kalu uto amuke wala sing lam iradins na program maga o wala sing lam uku gika sa kanu si gagi at ukama mke chi wundilo hiki perika la koi kamu kukakwe gumit ang waki gang meta gani kuna mkukhosi program ga khawenga wa awati mu wundila tlan a program kanosi kamtini kwa lega mkukuma kosa ugya ukhamam ke dhama tangwe ke ta sonda khatha khama ke tswang anti ka nghe ngule ka ngwa khatha ga me ngwa a tsa ngangule chimu singa tena a thwisa mku tanjiwa qale kwa akuma ke gonke radio xfm mku giga sa ka khisi kan kan ho kong ke sonda kha ka kan na nge tswang magira si ga ma ya program sung ateke meta gani kona hin ham chi gi ta no khwe ta ngana ko wa chim teni chu ag mi ang ko program sung gi sung na ngum magi ko gami ki kong oi ma ko chi gami ki kong ma teni a thwisa mu ku gi ka ku hana wa bunga da ya chi mu sing ma gami ang ko program gira sa fita ta jura chi gira sa ko program ka lu tom ki ko mang wala kimsunga nke ya chwang.

0: Kono Quedam Fiji Tami Yamaha XK FMCK.
1: Tams you Kumka Tama XK FMCK. To Tarade Rianon Duveta.
2: Ya jwa amige kwinngang o vodman ngang bala tetyang jukon hwata sa masamkanda ke yo ele tube ta firswa tolfu tamchagda a 13 ma ta tetem kukon ne vundila ofom kukon ne tanga ma komisela ta vundila ta ma vundila tunen ngadatanga mvundila walela juba egiyanga juba wa 3 juba wa 6 dawa juke gachia chi joy a juke gachia chi chwe a juke gachia chi ngbu aku tuma ke tsena ba kana chi 3 monga na kana chi 3 a 3 a onka opo ka je monga na ang o da kla ju ga kha o kwa kula kula chingege ge da muri ang ka ga wose tswa ge tswa tma tsanga ba ju mpangisa ju ge chika nga zanga kwa kha je wa ju unju sha a unju tswa ga ju kanga ju sa chika kwa nju umu a tsang kwa ga ng ta tsang kwa ga wa tswa kama ka njwa tsin chimbu ga ke duma ng hum kang ami okay kem kwa sa tuna mkom kandam kolta sa kolu tma sa tuna kolu he masih dekat sabundila takang. Okey. Kau kumpul dah sa. Hangga no buno. Vene. Ngweni Yehova. Alulukenu kuri ange. Na mutima wenu wose. Na mukuri kela kuria. Na mukuri kela. Na muku linyenga na wusiwa kaha ta wulienu mitima yenu kati vi zalo yenu kaha alukenu kuli Yehova njambi yenu mumu ikeye mukuwa mema ku mitima na mukuwa chikeketima wa li vandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a aluluka ku chize cha chipi iya a tandikia pano a ka hiluka na ku aluluka mutima na ku seza chi vezikiso ku mima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia ne chi cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu a dangwa ya tangui masimu konwa duwa ke ka chinimbu ka chinimbu ta gawan a tangui yeng dege hal hanga no buno vene nguange Yehova kanine kama ngdage min a gawa alukenu inqabi alukenu wa inqabi kuri ange inqabi inqabi simi na mitima wenu wose inqabi simi ngabagi qa taka huisese kula chingwi ka e a nga a kha nga nga vi msumi a gawa chige gawa ke nga chige gawa tu nga giyam chige gawa tu nga giya parat fandini chige gawa tu hum kham kwa ya chige gawa tu hum po ya deve kai thang tuwa wa deve he iba waya kle sung ofu iba kula po ya chik troi e iba kong troa ke kui wa kru shik aga taka kankwa ya nga de na muku li kela kulia na muku lila na muku linyenga na busiwa kuna wage a kaga kwi wage a kawisha kaga tihi njuma kwa njuma kwa ujama tenga deka ta vulienu mitima yenu kikri kashin. Kati vizalo vienu katuwa ichishin kaha alulukenu ku yenu kikri kashin. Kati vizalo vienu katuwa ichishin kaha alulukenu kuri Yehova njaya.

0: ngoba ngxoma tu mawugutwa kiciwa qhwe sicaka ngoba ke a nte ayasa mpayasa michiyasa ngavi tateti kohu kula teti ncwi kula cemncwi ye mtate na nka ke cemtane ne ge tam tate wa dubi tate wa sha ngxoma kula teti kohu yangwa sha teti kohu oya kwakhuya teti kohu ngwa hana ce Koma kwa sing, he, ah, hege mi, he kaya mcha tia, tia da yoya, mcha ngayi, nge chikwa choka ng, katua, chike e, he kaya, kage kumisila, te kumisila, mcha tron sing, tuwa ge sa, ofo mcha tron sing, tuwe sinchi singa chika ng, ta mcha tron sing, ke gengaba gawa, ta mcha tron sing, gawa gung ma, ta mcha tron sing, gawa gengaba, Ta wunoni, mcha tron sing, chigan ka mcha sa gang yi kwe sa, ta chigan mcha ta sing yi kwe sing, ta yoya gang ta mcha yoya ke kula yi kale. Ta mcha, gama ke kamtate ngadege a, adaba, awa sing nga ba aga, ke chi futika e, hewe a tron sing ki yande sa, ofo a tron sing ke giya, ofo a tron sing ke kama, awa sing nga ba aga. Ten heng hong, nga yege kaka chakate, Taka masung mtati kega South Africa e he mtati tunsi nge tama. Taka ngang dhwa ngang dake duwe kanke aba ik ade ik a tunsi sa tuwe sa chika ng. Ta mi kankwe ma kagu da u adong tama ke asa mi kankwe ngu mi kankwe nte. Nji gu tra ke tui wa kwe se kaga. Mi wa tra ta kula tra nwi kula kwe akka kamea ua he wa guwa tra. Kwa kwa tra tu mami ka guwa mi ge tra he wa kaka kamea akka wana tra ta mi wa tra. Mummy go at home. Chigay, Mkogesa, yo ele get those 12 kunde come go. Tagama saga, amagama good, my untrag it to a demagua sai, twat amagama, and let them untrag it to her. Chigam quiz and chimogang, ame. Okay, qua wundila, that colotasa. Wundila? Wale la juba jwa joya dangi kia teti ya inganju. Dangi kia keng kia inganju. E jwe kachi. Ake kenga wa kanda inga kwe ofo adevi ya gehangula e kuwa eska kachwang. Maka kenga wa yi. Gunjiri ka mumpao at eka kango nga wa yi at eka shikama nga wa yi. Nga wik twa sen yi hangula kaya wa wi. Momo awa ka tawa sansi. Dawa kula wa ya ojwa wana kausi wa kachili tawa ahang. Kachinga ay kwa ekhat ay chiak a mgu kwa njuka ke chige wa nganga. Kakuta kwa tana iti i u mgu tukhe kwa. Kakuma mchi kakua Yesu Kristu eke njambi ke spiritu. Ige gede sing ekhat ka nga yengu manju. Kwa yoktuwe sing ekha yoktuwe ngu manju. Kwa yoke kula juke kula. Ka nga njwa ngate dangi ke kawisi kige pangila ju. Kikunga uke wa Yesu Kristu aga. Amen.
1: Eska.

mi mwen ngang a mi ching ng. Ta ka wama tot dhulo ka shing ka wola ya ng. Na padi nga waka kou ya chuka heke ngia waka ka naka hama padi nga mangam kubu. Nga ya chuka nda ka hama utuwa. Nga ya chuka nda ma utuwa problema yu wanji simi shoko shing, simi shoko shing ayim hale ng. Ma utuwa problema wanji simi do yin ayim hale ng. Nga ya chuka ka anjiang biya kwa. Nga wama jiang bi kwa kwa pastu le sing ngay ngasi. Ta pastu le sing wa a. Aya chua he uwa ha ching aga kou. Chao shang kou. Angwa pasturi ya iwa chingungwa. Angha tusha. Muku talan dobe. Kweka tkau ga hen dobe ya panga. Muku singa kaga kwe a. Tinga kanya wa mingi mcha. Pandi nga wa mcha shakwe. Mcha pandi nga mcha ngulu mga. Nsingu li dima mcha chukam. Kari mungi ka wa kwanda wa kadenga kwenda wa man ngayja kadenga kwe. Problema. Kawasin ako o cho problema. Problema ndo achia mihe kwe a. Of ya chia ya awa uche wata maria ming ya chia wama ya chanku nko ming taka ya chuka ang kama matua tu kawa kong ee ako ke nami kwa problem kong jianga mcha padin nga wa mcha utuwa problema yang kiwa kong ee yang kakia hinga kaka ang mcha padin nga wa mcha saa kwe hing kaya kwe hing ang ang kwe hing nuya kwe nga sing nga wa mcha shoko sing iye hitu ma mcha kaya chuka kang unga ang miso kwa sing mga hakwa ang muku ayu ko itanggui ka ang muku o muku silang ayu ko itanggui ka ang kaya nga ko njambi ya ang he wala wisi se yako kay yunga iko kaw 16 o kaw 17 ya ang atuwa ng he yake yunga ati yake ngkawa e ngwe ka chika ang eva nabasali di ke kawa ike kawa ke kaw chia platform ten njambi ya ang yako yunga e Kakawis si ka ike kunga ike sing ike ike tung kamatwe tisin siya ba? Tamara ito ka kam. Kaya chuka ang ah ako mim sa tutulong sim chang e. Afrikaans ko ay sa letra ng kaya ah owner suk. Ito ang kunga ewa miwan dawa. Tamatwa tisak kungui. Matwa tisak kagkagui. Kung kungui ngawan jambing ay kungui. Kaya chuka ang ah jambing ko ka ako ka kando wan dawa nga. Jambi yang aku ha kage wa cik kanga para akang kui sonar aku aku sonar ku ambulila cik thwa ku jambi ya kang kui wa kaya cuke hi mangi om ku kwa i ta ku ambulila i ku kang kui gang ta ming kan juri mikula ta ku aku ke sampa samte a tambula kang kui gang hi yo yang nabaga ku tu bidizen chiwa yang a chon a te ka wan jambi janga Jauh mana kau yang tahu kan? Jauh, tahu kan? Jauh siapa kau kau kau kau tahu siapa kau? Kau juga dah tua cikgu, tua cici ni. Kau agak sah, jambi ayat tunggu. Jambi kena wa, jambi versi sah, jambi angaa. Kuma jauh mana kau ya Yesus Kristus aku, tua cikgu mak ayat kau kuningkan. Jambi versi sah ingin yunggai, atik tamai mesti sebuah mana kau ya. Amin. Bagwa chile mchibu ya ine kunda ko winga mutisa mugutisa hanchiambi njambi amgwe mutungwe ga mwundila Yesu Christ ajinge kia present kwenju kwe winga njambi chikwa kri achunga ku kwe winga pastore sing ya ambulula a Pastule singi ya chinchayin gacha. Mugut kaya kenga kum chinga. Manju chik twa kuya nga uwa. Chinga manju chik twa nga uwa. Mago Yesu Kristu chinga ipulan jiko present. Yesu Kristu chimbu ya ngwa nga. Yuwisa siya pangila eskaya ng. Jambi pula yuko present ayuko kang. Yi ambulila yi shoko singi. Ikon yi shoko singi. Kaya chuka ipandi nga wa yuo. Yesu Kristu angin ayu kwe nge waka longisa. Angin ayu kwe nge waka ilongisa ang ung ang ayu shoko sing. Kaya chuka ang taya ka ang. Yikom kung ang a hayi kikia. Mago Yesu Kristu ayu kwe ng. Ayu kwe kang. Mago ngung kang ayi. Kangi agin ayu kwe ng ang tama ang he. Eska ang ke kunya yang e. Ati kaya ka ang. Mago Yesu Kristu ang ayi. Yitan ni ng kang ayi ka ang. Mabundiri lambunga Bunga cha iye hingia kwang. Of kerka wisisi ya hingia ha platform tena ang achwa ngu.

Julie may muso gigi ngam ke muli wala komti ke 12 kwa 7 minute ke konke radio XK FM chimusi wala kita komti ke ngite khawa ko khawshi program ya ga komki chi mu ndila qanqa program ka khashi ka ang ngqong wa ngichimusi ngichwang mkuku ali gaba Kuma ke kongke radio XKF M Masa Ka angkal utam ke wala si Kang mo siya gya utam ke Chiwan dilo gani kuna ke pregala koi Kang akal utam ke Ko program ke acuan ngadabun Amat ke bunga mo hegi ko ingkal dom ko kuma Tina ke tuisa mo ku giga sa Kang ke ngokong uwa mke program na ke acuan ngu Chiwan si Magamin angawa program ke gang Gita sa Vita Tadura chigir sa program Agihi akal utam

xa betemono tekin tsese ka xa o kuse tibe ire xa moga xka fm sikita go no te buri a tsisa rati yafta ka punda xa mdik akukwe a uka tsesu uise ka kuye tsointi lefender hill ta tsite nga o e kapstate ke nge xa xa mkwe hisana ti doite kwa gano tsotsi ngurupo di xa ko xa ko ku a anigema ka kweko ha kitan polisa na kiko ye kate kwe a Wesley Twick a kate kwa no dri kate kwe a kwiti a kumwati tino spatra oka uo kwiti ya siti ya tinko chwe tita. Ngesi Twick mswete kwa no nge kek amatia kwe a hutwe di o oka nge ya nge kwe na a karo tita. Kapsta tisu o polisa na khanao aniski giawo tenya mokata nga kuri hukai a uka kaisi uyeka kako koma takhonu ta kwe gakwe a Belgravia ki etlon ki kuye kumoti takhonu diri kadi a khadi a aki kumoti nga kai ngamkwe muite kwanu ata doite si chochingurupo di aku aku kwadi kwana ata. Kapsa tisu metro ya anga tukwa no antia kwen ane kute kunga oji nkoma sika e daota anse kunguje dao kaa wata ime jamo yetu takite nga osi kwen ana hiye hutbaiki tiki. Kuye kate kwe anga eti eri kwe kwa takunu kao jawa jawa kwa kwa ki Mark Boss anga tukwa no eti eri kwe kwa takunu e khawo kon khwena ta sik antwe wata anga osiki tata tita khawo tang e mat eri etita hambe ngosisana tiki o atesna ti a tseska aka te kwano tswaka jaoji tsama aguye gwe tahasi ko khujiyo ka khiri khiri go e tseri kwa kwa mo te kwano gwana mkha anga osiki tetre tatita kwa kwa te si khabana e daoveta. Bergal ka organisasi he Healthy Living Alliance takite he kum karakino hela tikwe minister in gasonde tikwe na wakate sakana dote ngo akam 10 December kisino muteto inga he ngo nyamiko khiri khiri na kuita kwa na aki ngo nguta ti tam a ke he ngujidi duwa ki tinu muwe ndi huji atunguzu guye hiye tireta. Organisasi khesuwe nien takhek eng khuje a karate a te ko hiyati. Khana a ka tukwa nu ngwa di a ka khuje a gluwa gyapade ki ngwa teji mwa ko ngwa a ka tinu ngan kwe na tunga ko na a ndiw ngwa msobo ji a ki tingre ta masai se ang ngwa ki suka ka hi no masai se dobe tinu ngu ye tamaka tinu akwana e a kwen a kao ngi unjuanga ji kwen ya mokwa hi woko ji suka ko ji a tako kew santa. Program bestir dera a no mfundo mbule a katu kwanu South Africa ki tin kwen a wo a kome a tako a ta tin ui khan kungo ma te khan ek am kwen a a unwe ndiw musobo ko ji tin oreta. Boris Ukheri ohe Ukraine's president ma Vladimir Zelensky a ka tkwane Ukraine khasu anisika ntseka khek am a Rusland is ding buye ngome tunga ojiki khoje khe khai ka sata no gana a ka tra Rusland is tama moko khuha Ukraine su o gejinga oju te ku kawe a ngesi Zelensky mswet kwa khanu akingo ti kwana jinyame ko hita ti tiku ngwe khai ka ta tsamra gamsa dosan ngostama khama kuyeti kwana America's president Donald Trump uka tsika akaratinse khama nga de tsamenxe yere kwati Ukraine moko kwa di president awota khama ngostama kuitsawati kwana Zelensky akaratinse America su o diselect ka doro kai kusiti he a he tsakate be restandi se tikwe Zelensky nga kuje a karatisi nga do kuhe mwiko jiri na e tino Ruslandi mwoko disere a kwele na tunga ve taha siyebe aproka ngo sita.
Reslandi asiriz jauka ku no akumwe Ukrainian seta o kai kara kaukata kuta hata. Tram boringa kwena akarati si Zelensky wo sakya timburunga a mwa di yo kaha nyamo kata hieto hoeta ku Reslandi sungui ngamekunga oji a amtiako kai amate. Nguye di ko amoite kwano akiha diesel tanguna mwaki treka anhu dango kisi yekwati kwa na FSR no Israel su kumwiha Iran sise takunu akiha kha stratifanar musimki ngo anga usiki ngebe tase kia mwako ini. Reslandi takunu Ukraina tangye tingeji a an yamakute ku kekam kwati aki ngwe geji nga oji takono huwa akwiri kundaji kitamaha. No akwana heng kresika kaunisaha huu ati nata gejiji tunguji katama aku ikuteko aka iku kunga igureta. Ata te ubori ete ya haya khiri khiri ngwe no khawana te ubori kikesente ukame kwe diri ire kamno XKFM ski.

0: Dwe ngam di kaun der taka ki ex ki FM ka kon ngam le ki kamaka ge da sang mi he o ke wa driwi ta kan nga ke m ge sang ki kamaka ma hana kolo ke bola ya ohnu sulan e tanga ka wa mi fresto mo gumbu ministry yang he wa kolo skola ka long sang awa CV we ko hube an nga ke provinsi a chiki he ivi koma ku anu to ko gan e ki vilong sa ka kan ni ka ta sigita akham sung u stel sa sigita kya khe ke vilong sa kai he ku ahno gan e ma sini chu akham sungam gwe chi ke gwaru be ahna ko yak kang kui ta chikang gi ta uwa diwing ku an thwa skola he wo matri ki chi ki ko tong kwa ke ima atisa muku ohun tuni tutukulong sa ta ini ta ma ma matriki tani skola yi agia ta chuisi sika ng ki fakang ng ano ko vis kende vetin ska bino ke gari kende kende si gida kam sungam ya an ng dagi kang ngai ki chijigan si gati ng agan sa tu maku o ng vilong sa chigan hidi ko kong kwa kwa jala kama kwe ng katani si gde o ng skola ki matriki akonda tani sku gi ng akama kwe kawa si gya kam sung u ki diun kwan kwa skola ke yik anin garube ke mana ka ngi ko kunna wa ke yimani ke pala pala ka thon a chon ke matric examen the minister yang he oblance sa ka wa leon scriber an de ke department de ta tin ke november ka garatun e ene wa ke chiga he ji thokto atisa kwa mukuwana vi kwa ma ke tisatu kang he wat khanung muku gamangulin ka ang sidge tan ya ya anong de ki vikoma ka ta khane du de gorten ga vikoma ko ang sidge a kham sing u ka ga ngot dua tini age ko he department de ahana khwasa muku oh sing chauka vikoma ka sing ho se uzalam ta scriber ka yatini tin ai kang kwi gan yi tini ge ta tu kham sing muku oh yi e he tisatu a yi ku ke hana si ong kham sing ng khane twa di dwi ga tisa tu khanu ta scriber mana ka ong ka pretoria khona ek ba ge ko nga wa ki committee ki vi ko ma ka he a wa kam ngul ngi ka ge ngul ngi ke thanu ng ti sa ma i ne chu apangam ta kap sta ti metro ge ta an de ke kamsing ga tia tia siku ke utrawa u ke da ke kukubin ngi ke tula kani ka nghe wa imi zamo ye tu ke kam ngosi ke hot bai kang oi hanak au ke ying wa da tok au etne kho savi ko ma mak bosh an nda ke da tok au hinawa ke do yang he wa da u tok au ham tani kani ging sike ka to kho sa di gi da hani kho sa mu ku o hu o tlai dai logic training ke sa khu ke ge at ek kwa kang u gan da ya an da ke vi kom kang hi wa jala u ga ga na ga jawa ka ga ki ka nda no ga ki nga da da to ko hm ni ko la gi ya ko nda ge thulam ku o hm sing chi si jalam hm to la si ko ka khu ho no ni kha chi thoing ke kam no ring ge hm ga chi ge gi ang lu ng ka hm ke ka o de ka hm ho no tin 16 ka ni ka si to go ni ng ga ka hm wato ya ikit kwa ki u dron 5 taka chi kwa ke dan chi kan he wa ji boti wato ka ngi ngawi kin khanam ta ngulin ngai ko ge kwa ngoran sa sin ko kham sung u chi thring kwa ke ga ga wa ngulin ngulin ge ta an da ke chi thring ge ko in hele man ge gya di 15 ni tan khle ya ngai ge gan ama ko ka donor da ka ke du ke kun sa ki he wato ka he wa di ja di boti ke kama en hugu wa yemen agani kunam ti trok itak taha ta la kya ngi ki tse troka ta ucc wa utopia ti trom kem ke dam kon hum ekolasi khugu ke wala wa sewa dr sam kon hum
1: tam ta te mo no tse ka te ki se ko tbe he am ta ko ku khang fefen der ta ke minite susi en ngi de odri ire borisu te te ko kum ka kam khe te ya ro khang kwana dri irisika te ngebi ngebe guno te ko bora kona ka eza kumkwa gwe no bori ya aki sarati yafta kapunda Minister a basis honorvesidi a siviwe guarube a karatin kwanu mukunda ziki nyamokoko a sure ki kasan ko ha presentasi ji kumote kaji hana tuni saha nyamokote ko a karako keuka gota. Ngesi guarube swe tikinu ha a katisi ake ha ha kasan kwena a matrike angiete na I karangiete kaji investiti o kaka kujitama hana kauka guhata kono maku kasan kona matriki na ti sure kita takono ana o ngieka depende zitama hana aka gwe ake hana muka gwe fakaji veskende vietenskap takono rieken kendeta hai aka tukwaya nungi kwa kasi hana nyamako hiyete guhana musa nata kasan a hana ikarako nguwaso kagure tinu ngo sure zitama hango mu tinu haju o matrik seifer ji a ngo nyamako ngo keteka no chakaka tinu ngo sure kwa nkasna tina ngo chakaka ra kasna kukubuta gwarube siyeko buri dara kwenseta kai kwa tinita ko akarati masaisye hana se avasye kwa ti ngikuri si o matrik examen si o gara he a Minister Benelance Saka de Leon Scriber Katukwano Department in Klesika 10 November Kamsi Uka Sikagwe Ngo Nkwena De Ko Garaka Guna Tahunu Hana O Kamzi Wota Tina Nata Nchakungwa Akia Ko Tango Kayate Wakasan Ngo Hisan Tehojite Kaisa Hama aka tukwanu ni stelsel kwa kwe hisa he. Ngo nata warata eiku kewe gu departamente tinu ni kusijauka ete a kunkwena ngabe karajauka veta. Scrubber mge suye tukwanu aki ngo kewe ego ha nkwena kei ahwe an kwa karati ukwe hina ujinata ta unu khabana ha adangwe anguoko ansuko gunata. Scrubbers nkhuji a boring ma konseta Pretoria ki kai kwati tako a karatina ta interim ministerial committee he ne taung ka qwanu yakwe nawe nkhuji a kare ko ku karatire ta Kapstadt su metro he a kat kwanu ceka thi yakwe nqana ko te qunga ojise e a sinyana kwata nkhoma sika nga osi Emajamo yetu vesta kite kwen deko kikana ko hautbae ki dawta an. Kuye kate kwe an, etzeri aniki, takunu kaw aniki, mak bos, anka tukwani kweka, etzeri kwe kwa, takunu etzeri ka hauti jita, chunka oji ngweju ka arako ya wata tita, kawote tata an, eye atzeri etita. Tamanyo kusinsana taki, hambe kwe an, kumata an. Kama aka tukwanu nginka ojiditeiku habana chaka ka a kama a guye guta. No etzeri kwe kwa gwana mha nge si dauta nga ojikite ta kawkawt tino habana dao an hisan veta. Boris ukhiri ohe, honarti nyeke de kwe kwe a taungwaka kwarako taungwaka kya kumate an ota ta kono honarti nsisti na seko saake kye wata Aki tuta kwe adrona tin fifta kwe na ang urete a kya kyare mkhum di jubeti ki aeta tamsika. Aki ha international organisasi e kwa unkwe na tema te a katu kwa nungan kwe na ki ha 15 kwa nata. Nukustama hisa nata doetu kwa no donor da kakesi tuwaka ngan tuma jibuti ki kwa rako Yemen ka kumwati tamsika. Takta kwe na ngkana ikite kushuku unyatina mwete kwa no yoka ha Ethiopia kwe na ta. Atate o bore te khiri khiri ngon khaba na te bore kekegu ukwama na te ukame siyebe ire kamno XKFM ski.

Ke yo ka thoma ga kwa e kwana University of Joburg zi temo de kwana zi gams ka se ko thoma ka temo de kwana bora ya hal tema University of Joburg zi dri no gwana ka tut zi azi temo de kwana deret ami zi takite zi temo de kwana azi gwana ka one e ka ngara de tinga yangi e ko bora ya hal tema na temo e ke kwana ka Spanish sa tsami yo ka thoma ka ka University of Joburg zi gazi gams ka se ko thoma ka ta tagono ga deret amizi gazi ta mase ko tsone sa thoma go dang ke kwanze ke wa de tswa angie ko bo ra de a ya ko tsanga sana a temo de ko enwe we ke deret amizi a fa se ko ya kwa ta University of Joburg zing ka si ka tata we krisente you ze so Soweto stadium si ka tagono ate ri tsamse ke temo go ndota e ka ngqa Spanish ga sa we kire a ba se ko khamare ta ga sa yam go we kire sikim There comes Gitema go University of Joburg zi gamsi kazi goal attempts etemo ko na kazi wo ma kazi gamsi kaniye shoot on target etemo ko na kazi sebe wo ma kazi gamsi ka false etemo ko ndri kere kazi anzi ka ngomsina yela kate etemo ko na wo sna tave Jonas Best of Joburg zi gamsi ka ke khona qausi tamite he kha wo sna tave kazi gamsi ka Dread offside ya khazi ngoma khazi ansika tokhona tsam kere khazi wo ha kona a khazi ansika tokhona de yari tsam zik position he mayoni sa aspanizi se ko khoma kwata wo kirik e khazi gamsika no temo go khazi wo ha yenan 50% de position ne don ade ku seno go ya go tsam ke khate mo go masaisi ya khama ha tut football club zi The red army takhaqi tezi goal attempts khazi wota khazi anzika tsam shoot on target yecubi khazi wa false attempt kon says kere ngom sina khazi anisika cubi khatemor kon yella khatie wo sina da khazi gam sika tokhona khawse attempt kon wo sina tave khazi anisika Offside ya khazi tsam ngoma ta khazi gamsika te khono kone tswi khari kona khazi wo ha khazi gamsika te khona te yari tsam skite mo go position ta mite massa isi kha anzi khazi gamsika ike kona se wo krisi anisika se khoma khata reta ni yo khon 40% de ksaisia khazi se ko khazi gamsika khoma re so ente ko ko te position sika Johannesburg of Joburg se ko redirect amizika se ko tsone sa se ko khoma khata ik kwana sika temo ko ngi kwana ni so kre temo ko ten ya mana tek e kara ma de tia tia ka pioro e you analisa paka ti temo ko na kaita mati tek e kara mana ngi da ko bore isena Hollywood bet super league 3 it is the set yam senta you the so Soweto stadium ko ten ya mana da sona kha sika yam senta tam se gonam ka ko dine ni tsama temo ko na spanish wara kha kha kha sa tama khasi ka ngwa kha ngwa ku ka te ta ko ngwa mate khurizi a kha sa khusi ko tsango tsam siki Nata ikara second half ga se ga se ku sene go tango e ga sa wo kire go re tane ke tsamte a a bora go ya ngie bi sene go tsam sika Spanish a yo ka ngie tswa tsam ni sa khoma ga go kwa na ga bana ga sa ya wo go be ara go nngwe go sanga di tsam a ta go nngwe go tle go di tsam a nata ikara ga se ya go re tane ngwe a tsam ga sa wo go tsam ga sa mo wanto te ikara yam ka wo kire ga sa siki ga sa ya ndo quz ya ngtsam ka ka ga sa tsansa siki khasa khusene ko yate ya ko aquzi khasa ngoma ya go nata ikara khasa bora ze qaisi ko gore tsamse khasa o kire ko qawe ke bora ya gore tsamse ke ntote ingom zingom sene go te khona qaisi ke ya gore tsamse ke nata ikara khazi ago khasa khamedi zi ikago no angie khazi gamse ke gore tsamse ka khazi nata ikara defender zi block ya go tenxe a tsame coach za seta ngoma ko spanish a tsame yo ka ngoma ko qeka go tsame nata ikara khasa khusene ko yo ke gore ta nate mod ko ne se ko stadium supporter na khana tsamse ko tswe ka tamo te nata ikara khana ngi tsamse ni sa khana kha ko san ya ngwa ka re khata da ko di bor a da ko ze ka re khata khana o kri na matia masa isi ya kuma tirita no ate ya ri tsams gete mo go ndote e kare ngi tsams pa ni sa kha sa o kri na ka re ko khama ti tso o kri ze kha sa ina ta e kare o kri na tirita khaza di fir sorry khaza di 62 June khaza o kri na bor te mo de kwanu Awo kiri etema de kwano University of Joburg zi kumwa he direct amizi a 4-2 sika
tahono kana khavana khasa yokirati hetema dukanu different to index the ochas

0: Mbamba tinkona ati Petrus William Manu tinqadi kwe Khamienska Budumini titoko akona siki di darana radio stars ki khala yanu tikumusa ka swe tati nqananqi kana mkuyizi na tati leta te anata te kore to tingazi kinde ukuthi to nga oki khoi anti khoti swe senqananu kana mkuye tikiye go kamsiki dike golapra na khono tikana mkuye nyamo go kuye go mba kha din kha ka din cham hi to kha tsaka hi sen kha ngam kwe te kha ngam kwe ke kha ngam go tenye te khuo mati te ngba bana go kunsa hi ye de kamsika jego ka tama te khwara ta te kha tswansi kara tom kwene a do kwa amen Anki sin ti Hebreërs 4, vers 4. Angas ki di kies en kaiti nyamo kies en tamo. Ons weet, dit is so, van die skrif se erns van die 7e dag. En God het op die 7e dag geres van alles wat hy gemaak het. En die ander gedeelte sê hy weer, hulle sal nooit my land van res binne gaan nie. God sê, plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelovig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer 'n dag bepaal om sy res binne te kan gaan. Daar die dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhard nie.
1: Ekska.
0: Het ama aantag at die meekakwe, nie dom die kweekade, nie gesoe to kom, tam atomoot in to keri kao kasane tino. To gato komo aven de wa gato komo de vet anto nga ka gono kanu kene sa kene minyete tsi o go we nanga az ga di minsa kyara go te mu mo de tin ko te komo ko kene uye tunga az ga di atemi exodum tunda ga di esinu sonda ga ema tsa to akara ke usane go tsa te ko kene Oger ore san e ta kanim no mem ema kham jawe go di koka khulina go yo note nem ema te sanana sanana sanana sanana teo no teo khamienska bo khone te tshwara gata ke o sa o kara gata no kanima o yedim ete in kwena ana ku tsa mai aja na go ngisa ha ko mo anyana inu te tsa din te te tseu ni kya o tsa mo te wo ko mo akade ngwa ke koma anako kuinsa anga kite koma anyaha tse ukate ten osa koma anyanako ne ferse dikti o kanem kiti gara kate kona ha tutam gaman tami to muwe tem tem kwa ati unki to sa a wober khate gu ato mutin tin kona to hinya gu ne ngate de khamienska pa so nda kan tseman tswe khata tutam ne kere ki kona Sonda kan tseman tsega kana kristen kerk tseman tsega no na tate hinye ko kunye ko ncingazi ke kana ma exodus mtonda hake ncitamini sheba kan tsema tsasa ta kwaten mutetu ja yo ka gatengwa ke hita tizitete dala na gawo te a gama nnumi te a gama kana ma nnumi akwana ke nnumo go khudie denu ya munhi kana ma te nnumi adam ka te angome adam angome kwa dikanimo adam tsaka kara ngote omboro ngara tuya ga tsam adam omboro ngara te tuya ga tagata ga adam masikani mamuti sa wore no sin pota ga wore na go tsi pota ga senta den tet a nem ko ma a ruti yo ti tuye kwe a ngomo ma kha ta denu se den ga go kwe ngomoti am de trek e tu an de ka goroko dum o tate mi kwa to khana Ansi ngoma kuna akwe ya kate ni tamo kwa tana. Ani kwa na kia inkarateye o kuhu. kene matsang nomo tano go tsukoka ga mangomeng kwena go yo ka kenkere kunwe taten o kweto we ya te kumkhoma ga go khosikin taten aha ya nqate nqama ga mkhane ma ama minye ka mgamare nqikiti yiji a oi be tan charamki dino a mi a a atabe tui ga ye oi be de tin a ka o kitin taten aha me a swe khu a kane sie go kwana o atan e kane ma ga muto kana muito mkwana ki hinsa ne go taten no a muto na yisu ka nwin ai anya ta nwin ha tsa u kwana ino go am tsaotsi ma tsone o ro khat anskin a kane sie go tina ka ye khat an kwa na a si guyete a si guyete ta ka ye khat taten a unwo deno ai ki musa ne go hambe ai ki hinsa ne go hambe no a guyete no koma a tewo ma kashum koma a tewo ma chakara ga ngi ku nga ga ga te to kona ga koma ya te nu a gu ye den khat u a sin kwe sin ye khat u a bona nu ma u sa u a ta jin a ma gu ye den u ta ga a tam ka a ka gi sin hi sin a ka mu na ka o a ba nam ku ko do di swe sa te o kha mien ska pa sa mu ka ke kha mien ska bo a ye ta di nu kona a te ko no a kona ji nu mi ju ko shi ki kwe na ka na ga go te nin e te ki tsan kara kenya i nyasa hinyete tenta tuman ki kun ki tuman ta kun admin sonda kan e ta makama tse u tunu nqa ka ju khwe te ta wote to kyane si ye gobete qala go kyane ane to kyane si ye gobete ku ti kere ke uka no aka te mu a gobe as mu anya nei kona kha a mu ana be a pola tubina go nwe tsam a kwa kere ga sumkoma ama ya gona nga zeta no teo kha mienska ba si ka kha go e te simungwe e sinu mana nga ka kha tsa ka beta te ke duku to mahambere kha de kene mma te o kene mtse o tse mahambere kha de a tsa mo tsa mjam ka tuno tsa ku tsa mjam ma tsa tuno e nya na go nde o mare ama tsa nga go sene kha an ga se tui kha se ke ne na ga tsa nye go ke tsa kungwe a kwana ke nqenqe se ka ni kuye dimete kuri to tsa kunye ta din tsa kuye ga khweno ni kuye hinto tsa ke te khane mde san e amuta go o uru oro ana go te am tse ma tsa kere ke khweno tsa kristen tsa khane mkhweno kung kweti sonda ga tse an o hi o kara kere din tse a te nge go thamka di kona a hambe sonda ga tse a te kere ke khweno tsa kere ke khweno mibe tsa sonda ga tse tuno sa sa tsa qhumuka tsa tunga tunga tsa khuwe go kung na nga mfersi mta tsa tien ku nina tsa on khalofu ka de nina tsa doka nya ta an kono doka nya ni tunu kum koma ku go ntwa go tsa tsa tsa tsa khadi am koma ada tsa ki tsena tsete go ka go te sona ga tsete mo dole ka tsa ki ka go te ma tsa u ka de am koma ga tsene su tsene o ka ku nya tsa tsa u ka de ka ga go tsi tsa so mo ka sie go ta nwe ke re ki kutsi na u kwa na ma tsa ke re ki kutsi tsa tsetse ga doroinu nga a on ga wor sa mo tsa tseu ka re kriste na dimete tsa ke ke kana go enkwetse kum kum de kanede do nya tsa tseu ka re tsa khungwe kha am kum ki tsega tsega ker ke kotu tsa am ke ne mtseu kum ta tsa kwe go tama tsa sin nngwe go ntsa nngwe di a to khungwe tama go khungwe to tama go nga ke ntate me ka go re khiereng ma te manda go a ga ma kha go ntsa hambe am kha nya go hamba tsa tswa de tsa tsa go go tsa go te a ma tsaba kara go no tsa u khwe am ga tsa si de go go he ti ku ye den ke nam dam ga ti ku ti u krates ta te mi go khere o tsa ke ri tsa ke ya go a ka ke nye a ta ga a ka a a ga si mo tsa ka o kya ye khata a ka kya kwa go si ye ka tsara he a ka ka tsara go te kya kwa te ka go khwa to ta nna yo sho mo ka sa ke ka sa ma tsa ku na ta ende o ka ka tswasa platwen den nga ode tseu tseu tseu sa tuni a nga kwana ki sonda ga tse a hito nta temu tswa tse ke nimde tsa tunga a tuno ke tsama mu ma tsam tsa khore na ma kwena hambe kwete ki je go di kwe hambe kwete ki swe di kwe ncam ku kwete o tseu a tsa muti no tsum koma a terena i yetu go ama a tsao ko ga unti a tsaga ti a tute di kwe ki khungwe tomana ti u kane ku itsa mshika ka te ko porofita ntwa mi te nkona ka anda ka timede kane ma tseu Mekanima queen, quanaka into tezao. Nun air, te platon and gitwak. Te ania de roto en qua damakaminko experimenting. Africans quena dan te mingwitan. Experimentieren. Ta serre de tunquin. Ta hine de ve anwe. Tuna ta serre de ne taking wiki platon and serre huan. Ta doropa yukumota and samu tunquin at Iota and Nutak an and samu. An quena quirito mu akwe karatia. Te tia na bequena. Nun akwe. Nikite antunquena sere gun temuto qua tesere, temuto qua tesere. Ten quana sude quana wote, examen quabute. Examen matuana ngomata tesa abe. Te quia de te quedamka. Te tuan tat at the wittim. Natam to tuan tat at the wittim. No, I'm tuan tat at the wittim. Sure, yes, in gaya. To the caricat. He to te ah canman took it galane. Te quia de wittinta. 7 days, 7 days. Kerge zakun, anga zam ta koma zas tuto sangui kitano. Kerge te kun tobe zaka kwete kuiti. Christen kuiti ane adam kwedam. Kerge kun kun. Kungo woke. Kanima trausa. Tina akuna kun kun. Euro kwen kanima kama trau. Trau kwata trau ko trau ko trau ko tesa kanima. Ne uka di kuye kuhem. Tito an. Nye gobe sa sa de tamo sonda ka tse to nyeko kwada tuwe irita. Marto nyeko, tao tunkwena to, tam awoko, kergi kung. To hinkate ve, kwete hinkate ve, te a hinkate kwa. Tamo ngo gobe anza sinu matza a hinkate ta. Nye tsa, ante hinkate kwa, akwye tsa kwa kinyan kwa saten ma. Tamo ngo gobe ma, tun e tsa simu agu. Mana nga mko ma tiye dhu kato, nga te nga tiye nga tamo, ti huwa hiwe, natati hiwe, tana kwa hiwe. Huti, huti, hi, gimu, cha tuan, cha cha dhote. Khama tana kwa tango bo na cha tete. Tse mkube, hi to te kumku, kumku a, kwe a kteye za kumka. Nga to ti mego kwa asewa kan, sanhe, te kumku a gweno. Te de, ae ta kwe a, kien kera kumku. Kwa na nga ta hiyete, ati kudete kamto ti suere ma gweno. Changete, mkumtoro he, cha ave, Mangundore gitangetrita. Tanget and Gundureta Abe. Tassi couldn't get a foreman Gundureki. Nota a foreman Gundurek Tanget, come tapuica, the dameta. O foreman dameta quiet. O mu uncle dameta quiet. No atabe, two dead tassi tacum, I quantum, I get as in Gundure and getasino. Quantum Gundure that's a de ven carro tenet, Santa, Tacaet, quedam, subuque, tapuit. Kumotema kumtikwe. Ise ta sin de uforsete de kai of madek, dominate de kai da. Dominate ta ango, be angumtore ta si orahe. Ta, kati kayete kwa na subusu na kuyegu. Nga khuzi, te ukuni hek, nga kwate, te anti kube, te anti teta, ve kudito. Te o uka kumote. Ti a, te kwete, mungwe kako kwa kwa. Tamato, di nga kwenziki kuwe gwe. Ete hin profita kwa zao tenu, na ten kwena tsem kukhe e, ankwena sika ti nga profita na, ti ankukhe, ankwa kuye kwena kwa kuyi. Kanima sebe kan eesa na hi. Kama ngome kuzi, yere kuyi. Na anke e tesa, te den anwone te ukwene ziki ten nye kusen tukwa. Ngeni dukuto tukwa, te dukuto be, te anwe na ta te ina dukuto kuta. Ankwena iki ngena te kaya kwa kwa. Te dukuto kube ina. Ankwena iki ndo te abasiye kwa mungu. Kum kwa kuni anata ireta, tinga ya urakwa angwa toti angasa, seba katema, otam odi ea. Te tinza nyadi ea, muo de muo anakwa ina. Anta ati kuye di kheri katen, toko maa ato di suere mawe, te an katewe, madem gungoro ki te tingreta. Ta mwese mangin waka kunu kwe, ta kwarae kwarebe ama onna uro ta kware. Na mkwama tunga wadama kuye. Ke go tseke anta hin santa tsa dukuto ta tin go tsa kwere go tsa tswala go a go tsa na na ta te hin ye gore kurito te kya re san kumku o ka on ga worsam kwe a tsongotwa no di a ke gere te no gere o tseke ne swe ha di swe gwe no uru be ko mo go no a go te kun go nan a ye go tinyo to go tswa ya hin no a go tswa ya ta ke no a go tswa nye go Sasa je tewusha tungu. No an dihan an anyiko tina. E nan e tewusha kagwa na te. Tewusha anak agote. Chance hambe tanak agute. Manam ngatin kogoje akuri kuriete. Kogoje ngare kogoje un kogoje ngare kogoje un tuje maza u kung kara kote na diga anga ikhan ya orun kuna anan ay nang ay kai ka kuite osa oru kare na kagute. Ataka ataka no kogoja ka kuriete kwa kate kung kam kate kung kam na hakwa kiare na hati. Tako ni ngan kuna ako jisikit ata ni pasiye ko kung kuna ngan kuna mu te nu. Kano kwa hoje kuri na kwata. An kwa hoje kuri na kwata.

0: kam tanene ge ngawa yefro mi kalungsa diwe ke sonda skola ta sonda skola wachi jala katiseke aku atawa ikanda sonda khakoma ngang ita kaya wa kirka ya ganga atawa kakam he kawa ya kaya kirka tanena aku diwe tawa itawa kalungsa sonda skola tam asa kawusike yefro mi aku angha ukwa ku uhum diwe was kerka ngwakim kaidi wakerka amtibe lungsa sonda skola tam a ataka amika ta kwata kwa ngwa
1: mea mika ta mea sonda skola ngwe onervaiser taka tkota ti tzala hong kem ku guda wa gita wa gerka gerka wa ota dawa wa lungsa manere dole ngwe ki gerka ngwa van gerka wa fir anere ya bible wa ota guti ke ati gaita khonga wa tsoya asinke midawa nto ke gutinwe ta endi begen dewe hosi ki ghala sonda school ta ka khonga ti gike tswa june july kola u i hosi khegi tam ta jwa ma khra khun dewe dehun an mudakhi dewe u ngawi dewe ke gerka kati tsa dawa ke wa gerka ki tsa gike khoe gerka ki tsi kwa dawa ki tane silang dilong sa ha dawa silata kana ne kan ju sunta sonda school ka thoti tsa tsala me tan khale ngui ge ngi kuna ki wa gerka ta ka ga kwa kha sunta ke mi tala nga sa de ki qeti tsa gerka ta mi nga mi nga ki tsa gerka ta tsika la kha ka nga o ta dawa kha ga kha kha tswang ta kha kha tso ta kha tswa wa gerka ta kha kwa nga tso ta kha tso ka wa long sa tamkwe dwi wa gerka ngem dewe unga wa gerka an mudakham dewe ngi longsa ta bebla probier ngi longsam dewe keti jala hm ke manire jala hna e a fer menire ke kati qao e tswa tswe ka ka khogadu van ka ngwa to ka ti qawa wa thage tike nga ye froki konjuke tswakwe o hongkwe o ta ka kwa khwe ta tswa tswe ka khongwa gu ta ka gyatso wa ka kokoma ke gyami
2: sonda skol thota ti jala hm ke dewe gi tswasun somte tum ka sung dewe ka longsa so sketike ye fromika ke ngkwa dewe ka longsa ka khale ngwe di tshuka ka e dewe kwa belanger ke ke mtsing pasika begene so ske gir ka kwa ngkwa mtsing pasika begene ka nghe gwa he nga agu gwa ntini wa tsi tshwagiseng ye dewe ge tam hum dewe ntini wa sonda school gir ka ndewe u somte sing ka tsi tsi tshwagang gir ka ng da wa khala nga tso nga he anda ge tsi ge he pastor ko ng ta ga tsi jala hang ke tsi tsele hi kuna metane ne diwe he tuto he dalong sa kale ngwe dzuka tisa ke ke tsike he sike tisa bible verse ke tsa sike kutanga koko mangama ke mti ti gehin ye ge he anda kha tuto ta saga ta kwa ke ka ti gehin ye khoge dzoka saka ta diwe ta kon he ke tsike he sike nga ta nga diwe ta tuto ta long se ke bible ta bible ati jala hang ke mti ke diwe ki tswa momu dewe a long sa bible ng ta nghe tsike bible kwa o kwa ta khoma ka wang a he wa vizilika ka ge ka hositane na gya momo ake begena ka ke sonda school ta henga ka we wa vizilika takatane ati dzala hanke aqeqe mhim dewe unqwa kirka so january ke ika february ke sonda school ka begen ye de inscribe yi e hey classi mate so ske dzuko kwa dzuka o ha dewe ki folgen si khrati ka dial u ka dial u ta dewe ka longsa ta ka ati dzala hanka longsa dewe ke gwa ke gwa ni khunga hoa ta khomo ni wa ngua wa tiye he sonda school a betegni ta sonda school kwa ngwa betegni ki ki kwa singi ki sonda school si ngunga tu hung si nguma ngun enda fandi yar siya si bray u ka kwa kalang kwa lingi kli kli gihin kuna ka nga ngi ki dzuka onervesi ria sonda school si ngunga ka tuwa diwe ki mali ta dzuka tuwa diwe ki mali ta dzwa tu diwe ki tchwang dzwa tu ganyala diwe ki tchwang diwe diwi u ganyala yi dihin ki tchwang yi dihin diwi uwa gerka wa ka kokoma ke gyami hima ngalingo iki sonda school ki tchwa
0: yame saka ke ngabra uwe ke malita kama tkota ka waha problema ke dewe dihin wa ke unervaisir hin mta ke kan awa ching nga tsisi ke dawa turwe ke lungi sa tuan sonda school opa o enta iwa bray kai
2: so ske me ngaka ka waha problema ke ngalingui momu tlatla gihin toka firstan ke ke ka tung duka tu trick dewe anda kha hang dewe ngi ke ka se me bkhana fan january to tu ke december ma wa khaniti ta ngale ngi dewe gisun dewe dihin gin ka ke ke duta sing ka tu dewe mali o si mali nga ama sala duka tu so ske jwa tisa dewe ke honor ti ka tsing ke ke honor ti ma sing khwang a ti tswang ngi ke ma kalu ta ti si sa kalu ta ngwa ke thwa e duta na khletso ha ngi dewe he dewe wa khaniti ta ni ni pas ya tsa tsang ngi dewe ine wa kwala diwe tshwa ta 4 ta belanger ke diwe 3 da diwe ding tsoka hm ke ke diwe atu hm khani ti hm san ka tsong ka wa khani ti ke wa flis ga tsoka ta juka tu hm yo khani ti ke wa khistele ke ga ke op december wa ti ke he sona school gi anniversary ka on a december ke abrai
0: ke sa sona school on ai anniversary nge ka usi ke tsai ke tsai ya khwe tam a diwe de sing o sing fol khande yare ofu ka wa diwe ma ke wa sona school hi gatsu Only doing Jayas Colang Jelungisa, of whom only doing Jayas Kerkan Jelungisa. Now I came, I didn't talk a little quatch or can go quad with Tonkasiki or Kerka, than calling me the way O Coca, Joe, of the way I'm going to take the Kula beer and he declare beer. The Kavasit at the market, I get what the going on. E akon akike kulung tulung satsikana katukta wachitzala katane na ota adia wakirka katane ota adawa wakirka watsike mtma e kake sako unta mta ke kamtru take sako sika kakonko unta mprogram tani machu unalkamu.

Ngunjo kukhuma ka ashaka ngicinqwange singaqhethi ngeyeke yeke qhwake kho kwa yashaka iya ambulela kwe kata aqhethe ngako oh jika ndomagqana akunake ngqwa ngunjo acwakisha kamomo aqhethe ke chu lakora ka yachuka ka preparation ya he athi samguli parapale ngqanqe ngunjambi aya tlungu yi awa pandinga ba wa barret muku khamjambi kuberesikulu tin ma malanya akwe qinkang baratinde qinqa bami o batinde muse se qiya qarangce mukushin qinga ko mdwing daba muchi qwan qinqale ngin nsin nchi problema mangiya hachi qwa qinqan buhutu chichi ate butilelo chichi ate ma yanghutwa mu dichi bundilo chichi ate ma mtane ne qinqa bundila paranjambi shamu Mati sakwa ki kwati kete ko ma kwa a jele mi a te ka ma kwa a ta a u hu u ngam tram ka wisi ske waka chi trao hu u ko ka iwa ko ka iwa ko nje ta kwa ta ka mwisi se ngi te kete nga kwe mwisi se chua ha tuye de zin chie wa tuye de zin chie wa wa kwa je a chua ngin kwa si mchua tuye de viek viek a amchi bali wa Takora ka mchue vyeka omchivaliwa. Kaya chuka ka huma lanya iwisise. Umu shinga kaege nga kakega nge kama mugo tupe desen ses. Mchima ke kama mumu. O mchima ke khabier. Mumale chuka shaku ya. Ha tupe desen ses. Atega nge muge kama tupe desen nsiewa. Mwisise aku nunga. Nsinga ha janiari ya achwa ngu kwe mtuwasing. Muma rechta khwar. Mang hija kajenga gwe. Tube desen sesh mtutulu daki wanjiyombi kaya ka. Di mi mang hija kajenga gwe tube desen sesh matutulu daki shimi shoko shim. Tube desen sesh matutulu daki shim mi mweni nga amichi ngu. Taka wama tutulu daki shim ka wola ya ngu. Mapadinga waka kau ya chuka heke ngia kwa kaka naka huma padinga manga mkobu. Nga ya chuka ndaka huma utuwa. Kaya na mautuwa problema ay wanji simiso ko sin di simiso ko sin ay mhaling na. Mautuwa problema wanji simindo ay mhaling na. Kaya chuka ka ang jambi at kwa. Nga wang jambi to at kwa pastule sin ngay nga si. Ta pastule sin wa a. Aya chua ay he wa ha ching aga kao. Chao sang kao. Ang wa pastule ay wa ching ngwa. Ang hatu siya. Muku talan dobe. Kwa ka kao ka hin dobe ya panga. Muku singa kaya ako a. Inga kanya wa mi mcha, panding nga wa mcha shakwe. Mcha panding nga mcha ngulung da, nsingkul di ma mcha chukham. Kalingwi ka wa kwanda wa katinga kwa nda wa mang hija katinga kwa problema. Kawasin ako ocho problema. Problema ando achia mihe kwa a. Of yachia, awa ucho wata maria, mihin yachia. Buma achangkong kumihin. Daga yachu ka ang, kahmatuatu. Kawa kong, eh ako kay nami kwa problema. Kong jiang nga mcha panding nga wa mcha utuwa. Problema yang kira kong yang kaya hingga kagang japani ngawa mcha saa kwe hing kaya kwe hing an kwe hing nuya kwe nkashin ngawa mcha shoko shing iye hetu ma mcha kaya chuka kang unga ng miso kwe shing manga hakuwa ng muku ayu kwe kongkwe kang muku o muku shila ayu kwe kongkwe kang ka kaya ngawe njambi ya ng hewole wisese Yago ke yunga igwe kou 16 o kou 17 yang a chwa ng. He yake yunga yati yake ngkawa e. Ngwe ka chika anga vandavesali dike kawa. Ike kawa ke kou chia platform ten. Njambi yang yako yunga e. Ka kawise sika ike konga ike sing. Ike hige tu ngkama tupe desin chiewe. Tamara ikwa ke kam. Ike ya choka ang. Ah heko mim chatuturu sim cheng e. Afrikaans kwa ujala letra nkia a oner suki. Ntwa nga ewa mi wandawa. Ta maktua tusha kankui. Maktua tusha kankui. Kwe kankui nga wanjiambi nga kankui. Ta kaya chuka ang. A, njiambi angu kaa kwe kaa kando wandawa nga. Njiambi angu kaa kwe ha. Kaa kwe wachika kanga. Para a kankui sonar akwa kwe. Sonar mku ambulila chikwa. Kwe njiambi nga kankui. Wakaya chuka hii. Mangi om kukwa i, ta bu ambulela i, kwe tangui ga ng, ta mingan duri ngikula, ta kawa kwa ke shampa samte.

tambula tungu gang, hi yo yang nabaga, kutwit is in chiva yang a chong, a take one chambi zanga. Jau wana kuyang na, togam, jau, tagam, jashinga kuka kukum, jato singa kui, kajuganda, tua chiki hua chichili, the kawakisa, jambi tungui, jambi kringawa, jambi viskisa, jambi kanga, kuma, jau wana kuya, yes Christum aku, wa chiki. Makun ai kui kunngang. Jambi veski sa ingi nyungai atikta mai mwishi se uwa wana kuya. Amen. Baba chile mchibu ya ine kunda ko uinda mutisa mugutisa hanchambi njambi kanta mkwe mutungunga mwundila Yes Christ atingu kia presenti kwenju kui kunga njambi chikwa kri a chunga kuwe kuinga. Pastore sing. Yea ambulula a. Pastore sing yea ching chayinga cha. Mugutaya tenga gom ching. Manjichi trakuya nga uam. Ching manjichi trangan ua. Mago yes Christ ching de pulanjuke present. Yes Christ chimbu yangwe kuinga. Yuisisi a pangila eskaya un. Jambi pula yuke presenting a yuke kung. Ye ambulila ye shogo sing, ye kwan ye shogo sing, kaya chuka ye pandin nawa ye o. Yes Christo angen, ayuwe kenge waka longesa. Agen, ayuwe kenge waka ma ye longesa ng un an a ye shogo sing. Kaya chuka ang taya ga un, ye kom gun an a ha ye kekeya. Mago yes Christo ayuwe keng, ayuwe keng, mago ngun keng a ye. Kengi agen, ayuwe keng ang tama ang he, eska ang ke kunya yan e, ati kaya ga un. Mago yes Christ ang ay yitan ni ngkang na igang. Mabundiri lang bunga, bunga cha yi eh hingiya kwang. O kerka wisi siya hingiya ha platform tiyan ang atuan nyo. Yamangiya kwengani, yamangiya kong ingani, matua hanggula da magkatinga kwen chiambi ang a yi wisi siya ang a hanggileka. Mago yi chiambi ay wisi siya kwekang yi ambulila Jambi ayaku, nchi twa wisise alukang uwa na twa ke itwa kifa, mwom angwan jumba. Mwagwan jambi wisisi ewa ha minska playersin. Wisisi yang an a yela ha minska. Mwagwan ayuwe nge ya yang an a ha chik twa. Yik a ngwe ka chiki ange ake hangula kwa yi. Ngwe ka chiki ange chik twa ke a ngpala yi hangula yi isa yi problema sin. Mwagwan jambi o isa a. Jambi onging tuma a nsa ay chik twat ay problema. Yena ka chik twat e chia goya problema pari ngwa ya kwasa ya. Kaman dobe ay problema. Jambi man ngayta ka jenga gwen jun dobe chwa kan skola kanyang e mago jambi ong jun dobe nka ke waka kalongi sa ngini kui hing un an a. Kuma ngui wa minister sin, ngui wa presidente sin. Mago yes Christ kaya chuka anjwa tisha a. Mago chijin bin an anju. Kwe kwingang, kwe ha Yesu Kristu ayakao, kwe wa kawishin wisise. Amen. Waka chile mchimbu ya njwa tisa, mkung ai, kwe ha miyaso ya diri, ta ikwa ngung, iye hiya saa, ta njwa tane na kongkong, ai kwe miyaso sing, ta tutulu kong saa, Anju kau kau kui, wala jumpa jumpa sokui ha

Onirtin siwa ngkeni khabum tsa kia sangi ngakam tsa kitel ngote kola ngawa. Mta program ngki kia wuchili lo wukana punam. Tamazi mta program nikin ki giti ngalam tsa kia wula kong ngayim tsa kia siga matlay. Ati tiki ki kum tsa kia kawin ngam mta program. Tam tsa kia sangi mta wula katin manite kia ngakim kong ngawa siwa. Tam tsa kia sangi mta kha kita fidika ngawa mta program ngui. Inki e akala tom ta ke ola sai kuna ko inge akala de be kuna kuna ki ga chi gan ki awa de ki fa la khati ni ki de ki kha so nai ki ola sai ki chang to ko mta chu ja ki ona ki si o khoi kan ki ya wa kalu ki le ki gan mum chu tina ki ta ha ko mta program ki chang atu ki ko mta ki a khoi ngo mta program ki gang se niki yi koma si ke wala se mta kia se mta program kai si mta ki ga kanga ngo kang ki hiya uwa dewe ki hi fai lakai kani kuna kuna wangkulik mta ki ga kanga ngo kang ki ya wa isi bindi kani ka ki ga sao kwe ka ki ya kali tamazi ka ki ya kosa nga tla kiang tamta tina ka ki ga kanga ngo ki mta program ka ki ga sao kwe ka ki ya utma bani ko ching ge klim cha program kan mu maya ki tika ge sam mai ko da kan mu maya ki tika ki ya yung ga ko da ka ki tan mu maya ki tika ge sam mai ko da ki ya khaso nai tin o ko ga ki ya wan te ki a kan no cha program ati o ki khawisi tan jiwa ko ko ner tin siwa ke ni kharam te ge sam ketol manita ke kita mudi pengawa sio ke konkira do xkefem ulem ta gitu ta filikan ngom ta program atio ke kom ta gya khawa ta khawa nikim ta program tin niki hm gita ulem ta kyola kan e him ta gya sio ma ke filika sio wa titiki aha ngom ta program in ke hiya wa de ke safety o de ke ya ke ke ola sen ki chuan ngom ta khan ngota tin ngawa ta fitaki

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honorten siwa ke niha
2: kang ya talisun kam kang ke ngai siko khachi ke konde delam kuma to ngamunga da tam ko ngam o ngadan kulaga tane siko ne siko ndo a siko ke kamang dun siko ne kene a ke guguna de siko gutuna guna siko ne de siko ndo I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
3: I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the college.
4: Munatimu kweni kaningilia. Munambila chitende kaningilia. Muchetende changando kaningilia. Nani mwane tuwe mkule wela chamulie. Nani mwane tuwe mkule wela chamulie. He? Nchi? Nchi pacha wanangu. Munatimu kweni kaningilia. Munambila chitende kaningilia. Muchetende changando kaningilia. Nani mwane tuwe mkule wela chamulie. Nani mwane dwe mkule wela chamuli. Kwa baki kata kachuka. Kwa baki kata kachuka. Shikon kata kata. Kama kari kata. Mula wa kuta. Kwa. Kama na wata o. Ongde harim. Fukur kata. Mchicha wa mre. Ngu. Ambe shikon. Hii kata kane. Kata shikon. Chakawu chakawu da mambe. Pelele pelele. Gaun. Nati imu kwe ni kaningilia. Mnambila jitende kaningilia. Mchitende changandu kaningilia. Nani mwane tuwe mkule wela chamulie. Nani mwane tuwe mkule wela chamulie. Kati wa mwane. Yee. Iko zanta wana mwane. Muna tihimu kweni kaningilia. Muna mbila chitende kaningilia. Mchitende changandu kaningilia. Nani mwane tuwe mkule wela chamulie. Nani mwane tuwe mkule wela chamulie. Kwa kikata kasika. Kwa kikata. Siko nukha chukunda ta. Kini wakata. Kani nukha gulungu. Fokul ha akekulu akekulu kan kaje jukon jukon ngam ngam ngam ngam kali ada in huna daga ngoku ngai akekulu ngam daga kula ka sko tuta gang tuta ko tuis tu o da sekunda he wona ke ngira siko ke siko chuta ngai kare pele pele pele da gawo ka ngai ngira siko sang tsinga siko ka ko ka kwa muna tsimu ko ene ka ningilia muna mbila chitende ka ningilia uchitende njangandu ka ningilia. Nani mwane tuwe mkule wela chamulie. Nani mwane tuwe mkule wela chamulie. Kwa kikara kasi kakata. Shiko kungu kakata. Nata data kakata. Kakata kakuru mtuna shiko kungu chita. Utuna kakongwa ngoki. Kakata nina siniki. Kakongwa. Kakasingande kwa kata. Kukata shiko. Utuna kuna. Andi vitu nata. Kukau. Kakam kwe kumtuna maa. Kama kena wata kakbi. Kukua kakbi. Ala ka ke ko thon ngun da da ke ko ka ta ka ke gulun ngun da ko ngun da ka ka khulu ka na cha da ka ka ngun da ngun ko anya mun na cha na ko ko thoi do ga ko do ke se ko ka de ngun be ya ke chun ai chun ga ka se ko na be pele pele pele da ga ka ha ngun ha de ngun ka ngun ga kwa ka ngun ga kwa mba ye kwa ke ndele nge cha mwa ze ka kwa muna ti mu ko ni ka ningilia. Muna mbila chitende kaningilia. Muchitende changandu kaningilia. Nani mwane tuwe mkulewela chamulie. nani mwane dwe mkulo vila chamuli kwa kikata kakata kukata kikwa tata a guchi guchi ta kwa kwa sing sing sing kami sing tait andibi a krak andibi a krak andibi tuna tuna kongo mesi kuhuja kana uwe kikagia kulete sing andibi ta jik angkata uwa chika na tatuto ta o ta klesa ata ka kuita sing tadin o kikita klesa ata kaka kakata sing ya kaka kukaka kato chinu ta andibi tuna ta uchiri tuna kuna ta kane kumde sing keo uwa kaya kare sing andibi tuna ta da kwa yase kwa ngati kato tuto ta andibi tuna kaka kaka kata hii ya kwa hewu nake chipangi kikabasen singi pangi kikabasen baye chipangi kikabasen naka sana yanda kana sibwa da re tro tro da ne sizza da ne kan pele pele pele gaun kana nna munati mukweni kaningilia munambila jitende kaningilia muchitende changandu kaningilia nani mwane twe mukolobela chamuri nani mwane twe mukolobela chamuri kwa kikata kati khakha daga kwa kati khakha ne chare a twanu da da kwa kata asanda ne kakhani kana guru tkhali ngambe ne Cuma kah pelak kakak tak kumpa aku ada ni sebab kan cua gunggung kan ada kan kader turut tak ku ku jawab tu nak guna tu jila tu nak guna tu turut tak ku utuh tu ku kau kau tu agak agak ni ni tak gak ku kau kau tu mak tak gi mami ku kan gak ku kau kau sing ni tu tua ambek sekolah mana tu nak tu tu sekolah kalau sedang ni cik gawang sekolah nun nasi tu dah ni sekolah dua Tahu dah lah sekolah dah kama si kunagi kunaseko kami kacau dan gaung kacau ngaji kacau dan sesekolah dari komit kau kacau ya kacau kacau dengan kama kacau kan engkau di cuma kau ambil kan kala munati mukwene kan ingilia munambila jitende kan ingilia mucitende changandu kan ingilia Nani mwane tuye mkulo vila chamuli ye. Nani mwane tuye mkulo vila chamuli ye. Kasiku tatika mana sida kwa zika jila taa. Kasiku weka kuna kata kwa chota pele pele pele nga tele. Yandela kaya yadika mtani gaka. Muna tii mkwene kaningilia. Muna mbila chitende kaningilia. Muchitende changandu kaningilia. Nani mwane tuye mkulo vila chamuli ye. Nani mwane tuye mkulevela chamuli ye. Ye. Nchima chawa kikana ngale. Anju kukukua ngale kwanda kwanda kukute kwa. Ya taba ngade kandichi. Ta june dhe chukoko. Ta jukua ngayi. Keta chawa kanya njunga. Munati mkwe nge ningilia. Munambila jidende ka ningilia. Uchitende changandu kaningilia. Nani mwane tuye mkulo vila chamuli. Nani mwane tuye mkulo vila chamuli. Iki deke takeke ikan chabake ikan kwa nikwe mandala dala ba mate. Kati sangome kaya we. Mbe dala ba chamu tashi gana. Nga ta nambe. Kwa ndake chaka chira nga ta akusa nguna mi. So mi ataka nguna. So nguana nga ta msa chika nga. Munati mukweni kaningilia, munambila jitende kaningilia, muchitende changandu kaningilia, nani mwane tuye mkulo vila chamuli, nani mwane tuye mkulo vila chamuli. Munati mukweni kaningilia, munambila jitende kaningilia, muchitende changandu kaningilia, nani mwane tuye mkulo vila chamuli, nani mwane tuye mkulo vila chamuli. Dala kabagi miyo. Dalam abad ke luar tak mungkin orang mengerti, mengerti. Ya, mereka mana wata ye, mereka ingat tak kula dah. Kau ingat tak ke, tak ke kau ada orang tua, kuni cia. Maka nang mereka, sorry, no. Itu mahu abang dia juta juga ko, kau ada ngada kau juga mungkin ke juga ke silaya, tak ke kau tak ke ugu ko. Tak kau angkat tak juga wak kau. Nuga gana kulunga gana kan juga wanan awin ta kajun do adivita ka kati toke wanaya tega magle antage ti munati mukwene kaningilia munambela chitende kaningilia muchitende changandu kaningilia ani mwane twe mukulevela chamuli nani mwane dwe mkulebila chamuli ah ika nginga inda ika chua drongo ika chuko hiki kuda ta chika mkudu saata chika niko ka chuko kanda ambisa nguta khop khop drongo nga kuda da kamkoyi kamkwedi ika indwa ambe msa nguta hiki kuda inda prop kwa kuna ambe ika unda nambe ni desi nambe nguta nguta nguta nga ah uhakuna kwa ee unaki Dalam dalam ini kan sekejap cuma tengah yang wajungnya ni aku pinjut aku ingat. Hei, kita dalam cuti untuk wajung. Ambil semua ada cikaya. Sehingga dah mati sekejap. Yang dah gada sekejap. Yang dah gada sekejap. Yang dah gada dalam mati kula dalam kulo dalam kula. Kemana menewa? Kan dalam ini show cikin mau ni keluar. Sisa go. Mula ni kelak dan ngambil nasib itu sendiri. Dalam waktu kita akan membaca, tetapi orang kaya, cinta kita macam apa? Cinta, cinta tu nasib macam apa? Mungkin jangan dan siapa kau kau tu nasib macam apa? Gay, tapi gay, tapi gay, tapi gay, tapi kau ni ada ni. Kau kita apa? Kau swinga uyi, doa kita. In the kau kita dalam web tu sila sada mungkin akan tangkau ngambil. Kau dah tangkau. Inda nge ita iku kuka dangala dangala nga u dangala da hey ati den ngambe nge tika dangala ya kake ya kake nda me kake nda kake wana kata nge seki dangala ya kake wanda nga ike omite michi kame nga kwa ta kaba kwa akwa kaku ya mingi ula nyanti tuwa kale nge nge nge wacho daga nga kwa tole ya chit kwa yi jila singi chi okamu wacho mne makto wat mingwa sing hati seke ha kai kwa ta kumiswa nga kakakai hati ke nani kachi kwa kwa cha heo nga nga nga nga ude nga kuna tani kuna ti in kachi kwa minta nga kwa kwa ta nga kwa nga nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga nga nga nga nga dala wana nga ame nga uchi kwa kamda sungku kwa ta cha cha ta mi ye minta yewo kima munewa ha ngong ne takdren ame ne chi unsin na ame unsua kuna de ame ma das na ne ya kata ngong ne a ngin kausen na mu ka da ne trautuna de ne mu usin ka bigun ha ha ngong na ke ne chu ka nga ama man ne ka kula da ne da sa de na da sa da yan da ko ne kuna he bu na ke na sin da da sin da da sin da da sin da da sin da da ame unge kokhanga oda nga kase kokhanga ona bene ngone ando tane ah sindoda kase gina tei ta singeta ke kuluta ke kuluta ke kuluta ke kuluta ke kuluta ke kuluta ke kuluta bene ngaba gola nga kase nese ngoba ngoke gona bene ngone kwaga tei ta sarane kenda te kuluta kuluta kuluta kuluta kuluta kuluta kuluta bene ka khonkhara abe ngone nga kama abe ngone tei sigeza ndoda kise ndoda kise ndoda kambe ngone ambe ngikha kwa ngida sabada sake kanganwa khaka ambe ngisang ngkwathi ngambe khawa yida ngkhutune da bujo ngisagwa ta ngikha khuba ngikha sinta tatwa khawa da ngikha ngcinci ya ke mkhane kha ujango kha kanganwa jango thantanga mala kangwele ke nge mhunge ota kudwe sakweta tsaba ngideke yak yakitei tasingeni kwa ngwebu ngingwa tageke a yakwengwa yakuda yatabanga dakatageci tamtagagechu taka ngeka ngkha khatudo sakhuya ametshwe da ngi rimiko ye ngai ikodo do ngale mingha ta matuminha ngisimingha shori ngosh tika nagwe kulima juke ko igege khwanda juke khung kangwati tang kangwati ngeka gu te tsoti ngeka khala he ona o ka khoga na ka dia ame ngona ngu tsabela ne katuna a a
3: adhanda ngambe into yashenqeda ngicathuna ngicathuna dana kuchalo mathe ngqase gaunqeda nge aqaqanqa bamanda ngqase kuthi chalo mathe gaunqeda nge kodwa ngoba cha dala cha uka angqakata mangqakata kangqakwa kaqhiqhe ya ame ngqonqa ngida ngasabaxa kodwa sesindeki tat ngikhona manje ngam tikamke ngumxeke ngqonqa waquma kodwa kaqa akagichi kamaqwa kangathi gathi tabangatha ke khali qhubu qhubu phaka khathi gathi tiqeya ngami ngami akathi khamke akwa ndala mncwa ngathi wathi ah ambe nqa ya igege ndala ke ngathi ndala qondo qhuta ndala singa qham tima qwa qham athi giya njuma ke waqinge thwi khange qhayi ya dela don ngicike singe ukwaka iko ake ake chikwa ah miko ngicike me ake chikwa kula tane yume gwe khama kwa he khongilo bela yi ache qawo kabanga ngama lobela qawo ta chi singe ke matepa de mesawa ta duwe ngusenge matepa de mesawa ta tane kita me mesawa ta kanka ke kulinqe yamanda ninge ngideke icuna icuna dela iko twa khonqonqi ta sengde kaba daba kwase aqale qale imincwe daba xe ta daba tangikulu ngisikopa ngathi isikopa nga ta ne daba ke khankwa singa ta ke kulu ta ne sike khumida ni ta ke khumida ngonqo a chune chiya ta ne mindo ni ka ka akuke xama kuna le xamindo ikhincile xakune inqa kune xakuna khale ka wisike ku tonga tonga ka ngqa kwa manxeshi yo kama kanto a kanto ke kunda ni daga nka mte ka ka chike ka ke o chu chu chu chu ke lo bila a o chu chu a ji o mendwe ka we sinqimile ka ka chike ne kom patam paka chike we ko ye wa donc o di ka chike o kwa mita gumida kami daga mpatondo ko samte chondo kimo ke xe ka ma ncane ko ke gaqa dalo ke ngiya ko daga nga ka o tamte ka chike ke ke ngamida ka ka matro in ga ga jike dela ngama kama shundi kama chili a ka kwa kwa chili ta njuka nga jike jo kenge kenge sege da kenge ya anda da ba go age sambo a tshina a tshika ke sambo ta yindo a yingwe ka tsha mala i ka jike tswa ka jike ke ke qama a qankwi ta ke dudela ta tleya ta kula sege tshao ta ke qadala ta ke se tshao ke qadala ya shoko sim eka ka chike chike tangwe dadela qasaba ka tiage tiidune ka tiage wa chika ndakwa twetula ka chike ke ke ngule

0: Ok, mang ka gumi kang gu kang e. Iki te tami kua kundinu dara ti swata. Ta mai na gui ju kore kua sam si kua. Tan sin tan ju ti kangi king ju gi sai nge gui kua ra sta sin ju nge gui kua ra ta. Aji kang ma ju kang ju koke koke chung. E eska FM hun na gui ju ngo ju nge gui nge ra sta sin ngo ju ma san ju nge gui. Ojike he ma banga hiya kanto banga kwe chimba ang he mkwa undia ton he mkwa mbakhanta ange mkwa undila njambi wa njumba njukwa njua kwe koko mga e koko mga njukwa mga ata chung ata mkuma nta ang tange wa njumba e kunga njua njua ya kakhalewa ya kichi changala wala njumiasho maka kumiasho wa e ohunga uwa chitwa kaika uwa chitwa kaika momun jam jam bi mesu wa awa tamo chang a ti kan jua tum ti kha khi sa ni ja ku ku kan da tam chi ku jua un da da ga ku ka mari ni me bun di la tan ni kan a ge ki sila ga ku ya un jao tan ji ku ka ku chu ta ku ga kan jao amen
1: amen
0: ko kan ba mo shi tan ge tum ko ni

0: shiwa kuima nga kwe mwa shiwa ng ti kwewa sa ya yu sa mwa kwe kan ng tuwa mwinten kwe ma chiya tanga kwe ya e tsa ya mwa shiwa ti kwa sa mwa nji kwe kan ng ke chiya
1: e
0: wunda la kanju wunda la kanju amen
2: amen
3: kwe nga ng ma nga kong kwa eska ta miku wa itadro tang hai da kama tenga ko tishwata ya tenga ko namni ko wa tishwata kaka da mara a ko african sa ko junior tishwata nga tang ko ya nga a muku tang ko nga wa hai chik thwa ye hengi ya ha platform ten ya ngwe njombi ya tang ko muku tewang dang momo wishes ko tutru gan hai ta thali me akha break thali ga he kangwa kangia ha platform din ta chimbu yangman am igu ingang mukun am tuna i wet ji ai gu ngumi wan chiam bi wi ta kang ne mu wisi sa ku kulu wisi si ye gu tuna i radio muku sha ha ingang gu dawa tang ku i ma gu wisi si akwa nga nga ha a ching of a gea ha kwandring of a kwankau ma kwada go an ngung sha jambi ya kangu gam jabun dila tuna nga nga ka kundu nora a khang a kwankau ta chimbang a tuang ga ham jabun dila ko yesu christ a ku jambi yesu christ chimbu yang a spiritu na ba atao ke ya chkan ju ke chien ngam gu chi tisha momo awan chambi wa tuang ga ko Tawan jambi ang hijik tawa. Tawan jambi ang ajik tawa. Mama wisisang hijik ang juwan lakaw. Tadju kwa tuisa mugu ganggayan ju lang atuan ng. Tadju kula ang juwan ng duya ya kun ingang mugu tetsia nga pa present kun ju tuasing. Kwa Yesu Kristong ayakaw. Kang ngayong matisa. Amen. Simbuya ang Mwange kwa mwaso kwe kalangwe. Ati sa mkunge mwaso kwe kalangwe. Wisese yehe kwea mwaso. Ati sa mkunge mwaso kwe tibendera. Tibenderta kwe ha luchaz. Ati sa mkunge kwa mwaso kwe kalangwe kwe chimbu ya un.

FM 107 or Tahoronia FM, Sigitaman Cresca Temon, Secota Tinet Am, Taco Tam Gumtam Hamrete, Cosa and Yakarahua, Teo Tamka Programat and Teamate. Faskunang teu tsam ka programme te ya mate teu tsam ka programme se se tatan tek e jakiansa akona ka hitu temo teu tsam ka programme se se ta na ta ikara tek e jaku ng pare ko ku ngota ti do de te kyanem ku i he ng es kan go kyanem ku i tsho ngwa pare ko ta kyanem ku i tsho te tswe ti go eti na akona ka garo ngo na ten sieva ko ta khona ni ga FM siki ka le tu ta 12:30 te tragwe

Tsane tek tek tek tek tek Prince KB featuring King Monada Cima te na kute anga desi insurance tate ata Cima kana uchan kia ha ya kiri kiri ngeno tsameng tsaiska te moni alfu amako 58 minute kwaje se kota unja krahwa ha no te anga te tsam gum tsam minute kwasa bresena ha ya ngeku 12 riki teka sano tiyavate nga tsamkhati uwe tose tuwe nkudarane ya khiri kakwe akone katwe nisiru na bere na hutowe kate teka ikuta T. Marcus Jetembu.